carry back a letter feel ho. Omo je ka fun no go dey ghost yo. Eri to gbe wa 10 kilo kilo. Kumatingaza Shina sa yon falapa. Agata from Osapa funi ulala. Ni she lo japa ni she lo.